shoko iri chandino kumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuimba nesimba renyika ino mbaridze chitati inotaura zvakanaka kuti kuna nguva yekusima kuna nguva yekukohwa kuna nguva yekuzvarwa.

kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimnechi Radio.